bumbu chom li la. Changgu shui na, nga chi gole ma la ni, kanta pulsa ya kama chobe shu, ni zawa ni pulsi ma ri. Bumbu la ga bumbu chole gong da tia to ru ga, yu sa ta nam ri. Kusong ya cho ting shu ni di, tong lam nan ta nam ri, bumbu la ga ting zhe nan ne ba, nga ke shu ya di msu.

Tang la ma chao xian lian ni, lo ni da da chu ge. Qi zhen qi dui, lo ni zhi. Ge ge qie bu tuo jie. Chao xian ge ne zui le, yun duo qian bu chong wang shi. Yu se mo te, dian bu chong bu pu. Zhao wei mo te ge ni ba, xian ri qin ba. Se bu tong tu ge. Tang la ma da ri xi me chong zhe. Mi chi ni da ni dong ne. Ta lo da ri. Mi ge dong pa ru nyung qim shi. Yi ne zhao wo xi me chong zhe. Nyung ru zhu ju xia jie. Mang ru zhu wang shi. Di tian ne chuo ni bi mo gong ge. Sim xiu da. Zhik qie ge yun duo se bu tong tu ge. De sin bi lo ni ge ne zui le de bi na. Eri mi mu tu. Du si kyang jie de bi na. Tama de yun ju di. Xi gu ma do. Rewa xin ta mei bdi, seb xin guwa xe. Kier dien chao xin ka mok chu di, ngam chi mo to cam cho chi gyu rin. Tu zu gyu rung gu gu hu ma xe. Yine di, le la ba xik da, lam sang un gyu tuwa gi cha wa chi ma xe.

0: Chitimba.
1: Chitimba. Chambu seswe.
2: Gyabu yonbe.
1: Ya.
0: Kalinda,
1: kalinda.
0: Kalinda.
1: Kalinda.
0: Kalinda. Kalinda. Kalinda.
1: Ngazu tonglang sumbe tumtsim tsu. Tonglang tanggui tumtsim tsu tsupche che. Chudo sani. Mianba tsu gyaga yonbe. Ludun xianghu. Daga zangma gu shikibda.
2: Nga tsupche. Tonglang sumbe ludun tsu yashi lopso. Timi. Ludun shuangxi. Tangna shuyak tun dati. Nga kongrib nyesan shubin. Kongrib na mutu che su. Jezan rang yu dode. Tun dati chumshan zengbi.
1: Yong ah.

0: ngazo gazo shira chigyo mindu lu tuyo zo. Re, ari chisho tuyo ba ngazo chirpyo tamperti jikshi deya orda. Fanfu li taga lawo lato do, chachi rupa chisho shibyo orda. Chayza ngazo toksun cha uri. Honglanga tuyo mi sunle chebe samja le ngazo tongchi cha uri. Tsujago,
1: ye!
0: Kese ari chisho tuyo ba da, shibyo nyamdo shor yongbi na. 让个干土，他如果立住土不对，让顶住个嘴。

0: kina dine tenye yim saml kodu. Mune chema pyrtu, semna kentir sha.
1: Ngama xin damarbe.
0: Yungma shi, men ju shegu shuba.
1: Ash, yo yo, ma kia mono da.
0: Lis lis.
1: Ash, la tugu duda, de men da pop shi, katu yu ne di jiri sha. Oshi, zhaa, nirle ma deba, loo chung chung chung tuwa. Gyamhan shunpa cheche, loo chung chimbirbea. Zhanlian zhogu duke zhe yume jie duke. Su chil nao dhagma shi, su khatajin ema nyeba, chil shuo chung shi.
0: Tengwe ngar chigo yin sang gui. Yine, ngami chi chigo mar shia. Che zang tanda den su. Nye lu tui me zhungo shi. Tse sol genki yin.
1: Ni zha yi na? To sa le je, ni mha xie le mo xin ba, yar ge shi ra xin duwa. A? Lu dun shuang xi, mu ne za lung chung xia. Lu dun shuang xi, rang sim na san bu deng xi, liao yao qi shi luang.

0: Bardock ne su tyeonbe ji le. Eri ma ge konsu simbe tolam ne. Chirti che sa sha. Che sa ngan su shin do che ba sing ne. Zha wu yu tolam di zuna le zui min du.
1: Din zhe ma shi. Ngan su ke yi ne nyu xi che be seng ji le sing ne to sen a gu dun sa gu le ngui so pen xi o sha. Chak jia lung zu me ge gu le ke gu si bu xi ra yo shi. Kisi kiran zu kake ma cheba tina, tage cemo kura xia nying kuyo shi.
0: Da nye xinsu, da chi du da bun jing zhu xuan ge, togo nga par kui xinsu ya di rangge xeba nian za zhuduwa.
1: Shao xiao mak bu, nye zu ngoma nye kiran zu xie yu. Cha ju bi ma bi, kin zu sim da ju.
0: Nye xinsu. Di zu, nga zui nyi bè tong lam yi. Ko ba jim ni ya guo re.
1: Di ge bu xi. Kun zui tong lam di na la zhen di meng gu o xia.
0: Yong a.
2: Jia bin xiong ba, nyu xi bè su de xie ba xing ne, zhao wei mian du ru qi sa.
1: Er yi ma re, luo chao xie ma xie.
2: Se xie me zhu, la xiang zhao wei mian pin zhi o bè shui min du, nga zui kun su o ba zhao wei xin jie. Jagurisisi ikiri.
1: Genji ruwa toho ne ozam xia, tolam ka gosun debuji sdatun.
2: Yabin shumba, gosun jibo che de na xe wang tsuyuri, nga rang tsuyuri rengu che che, zhao da hae chweb singe, nya cha tobi na ba shum zhuri.
1: Bumshio ne mokshio songya chi sumbshi, chi sumbshio me do parku xe meba. Toho mokshio ngom ngoy nu yung ma shi.
2: Chen nye la, tolam na kakwe che de yuwe mokshio ka chi ruru su, gubdun ge mokdab chi kuri.
1: Tolam na tingshio nyibda sumbu yu zang tanko shi.
3: Yabin, tolman kasha ge, chao xiamage nyushi chaga yungi sa.
1: Merkyo mal tabdaan che, shusui chiga jil, merkyo gyolo.
3: Yes!
2: Kungrim ne kataane, nesul tokyo re, mokshu mangam che, chil madambi na, chao nyo huam tsar zhu re. Kisi nga zu rungui ma cheb che, kisi ngune ma kyo bi na, xiawaan kyu kuri.
1: Xiaomo, rangi xieb samu chis. Yine nye lu tun su chi, gu xik chung du mi du.
2: Nye kinti ruga la, togon sam shos, nye ki gachi.
1: Nga li zhuang yi, nga li zhuang yi, guan zha di zhi mang lu du, guan zha di zhi mang lu du.
4: Di zhi mang gu du, di zhi mang gu du, zhe di ya mi du.
1: Guan ne ma tui pche, zang si ruga gu du. Guan ne ma tui pche, zang si ruga gu du. Liang za.
5: Yue.
1: Ding shuo su bei mian sang ma, tong lam chi de ru rik si le.
5: Yes.
2: Ne zu khan la du.
1: Zhen di zui hua chi le, zhao li xia sa, nga mi zhi jie gyab jiao jia ru yin.
2: Zhen di tong lam dian bu yu za, zhao yi su gu qi tong ma ri.
1: Zhen di tong lam di, zhi sum jiao bar gu qia, kie qi bu shi. Zhao yi zhen di tong lam, wun ne su gu qi yu ne mian ne, nye nye le, shuo bu jia qi jie. Di gong nian zui di zhe ma la bu qi yin.
2: Zhe gu qi yin le, yi se qi.
1: Guan dong kan yao jie song, nga mei xi rin, guan dong ra ge qi.
2: Let's!

0: mergyo thelo jengri ne mergyo yebyalo te ma te ba namlo mergyo chule oda dosu mebe mergyo gi disu nyem to teje gyo gi dende sebe na tawol tudi da parkoche tawu jingral parbo chi de kagze ne tu gi suba disu lo yo da ni ma ri tame mergyo gyo de mergyo gyo yin tong tog gi si tu po ri yu sta go ma go ge zungu che ni Jomah Tabre na nyetoy tu bezu ni chawdi Dine di shu chil zhini kaji di zhi meb sovri Dis Kaanle huda Bumbu shimbali Rana khasab chekwa ye yuwe
1: Bumbu shimlaag chershi Shib sabuda Nere kibdo

0: Tim! Lu Ti Tso, nga zi jatui kui le tsas, tongo daga nyesu kye yi. Da nyesu kya kyu.
1: Les!
0: Kyu.
2: Dine tosa, sumshi nga simje.
3: Nyesan shio, tuji bila, lu nu shibshu tsobu ne tar chios.
2: Mokshi la, shibshu yoyin la. Sung rin shunga ne tribe, tsobu nipa, pe jing sengi nga zhu, chang tar chioba. Tsobu tang gui, nin sum neng zui la, chang tar zom toba.
4: Sung rin chung tsobu di yao xie xia, yong su, xie xie xie xia zhi xia.
5: Ta da shen xi le da, yang yu mo bu, teng da ma xi pe xia xie xik xie. Mik zhuk sa xa, le sa xa. Yu se rin zhe, xin leng ap jiu yor da. Chang wei, hu bei ba dung ne, long wei, gui zhou, tian zhu pao. Gui di jir zhuo jie, zhao wei chuan jie, gu su ji, dian wei hui zhu le. Ma jing he long ge, teng de ma tang, ma zhu shuo jie bei ne xie xie. Gu zhu na, ma bu, shan lu da, chuan jia jun ga zhu xia.
6: Ma zhu da jiang jie shi, da wa ka xie xie chen shi bie. Dang wo mu di, dui ri xia.
5: Xu zang. 大姐，坐下。

0: Kile tira, mungu kuryu ki kange chegab sani tige nguze cimbe, tuto to ngubin tangwe, kile ki nyergyon tembo yongyuru tegyur nyundian tupyu. Ngari ki geze jengyuru gongsi shiki namchang gen guro wa, Zhou Xiaolong ki, nganzoro tuto to ngubin tang chungwe, nganzo yu xingsuan sobe ta nyergyon te pen chenpo to chung xie sumpshi. Dedan chibji, gumbi nguze le do ta, mangzo yi chowara gyundu pen daba ta, caishi mawa ta, le ju che wa, namang jen jie gi yidu ngubin ki, sani tige mangzo le do le tara che gyuru roram to ma se, chungni gyundin ki zhe juli ya dabdi chenpo chun le, mangzo yi tumna ta, ginang tue to chen yupshi. Le do shunu, wang yen ki, nganzoon gogor xing le, chueshi sowa ta, jeshi yiri durup so ki shibshu chugu dobe, ngubin lenbe gyurim tsangma dabdibu doje sumpshi. Ngari sagu simp kabab chongde ki chungmi chiri tunjub ki. Ngay mi gyer ki zeju ngubin lamba yin, jenshi piu we nyin nibara ngubin rachu, ngane dabdibu doje sumpshi. Nela ke shin nyunen ki ngunze chitab ribtan rimba dyunbe, namchang ke jen zujun chayuru degyuru toba ta, kelen jingchung la pen tokba, chonggeri ta chongsib ki mangchu zeju pewa je chungne, ngunze kele la shibshu chubbe byuze lesu chinhyo. Tāp hārā, ngārī sāgui kī chūngbīrī zēchū ngūbīn tāngcē guā tōngchūrū shībchū shēngā cā dūn gu sīmbā tī, tūy sūmbā lē gājī sūmchū sō sūmchā dūn sūm pārvā tā, gūnpēng ngū zē kēpgōn sū ngūbīn tāngcē guā tōngchūrū shībchū shē sūmchā gē gē sīmbā tī, tūy sūmbā lē gājī nishūtāk sūmchā lē gōr nī pārnē, sāgui yōng kī bēnchūrū tēmbēw ngāng pārvā tā, māngchūrū pēn tōgbā, tārgī lā gūndē tōngwā jē yōngchūrū ngū zē mōngshī tēmbō shīk tīng yūpshī. Mima ngui kaa ngari sagui yinla ngui kaa ki kunzin shuan ba kya tsui. Lai chi ngari ki bianjuru ta jizu peke ki tuyungu la shikdi, wanzam ki ngui lo sirju ta mikse ki ngui zi sikyung sikyu mutu ladara yabu chegyu yin. Chonsep targe ta tanzam zujun, mangyari kile chungze so kebun ki yidu ngui bion ki gugu zunye to gongne, ngari sagui ki bianjuru ta jizu piuze to uwe peke yongyuru legin biyu yin xie sumpshi.
1: Yewe luen nang nyingzhi chongyeri ki tuyungung yi lejit ha pyugyur yi lejit dindi la zay ki gangne se ne sadu nyale sobe tuyunle peki shuji tangwe. Tengi chara chungmi seri ki nega pyusum tsosu chimbat ha sadu nyale dini manzo ki yubo pashi saba shikdu kyuru shi.
2: Yue lin sadu nyale sobe dinsi na nimu wundu ta le ro cui jitse le gyama gyal ha yuebe lu nyi zinsin yubri. Lo tita na chu changmyo na nyeri sobe chebne chu chumun na nyeri sobi chebe parta, chu sung ta chu se tordong na zene rinu jen ki chunzin chebe par. Sa tor chanbe, gyuk chu chamu chunzin so chane, mitab cho nang sobi par je, sa tu nyale cui si te, jumze ngun se tui bo top yubri. Yue ling sa tu nyale sobi den si gen ku wa, fu chang ki, ngan cui mu ge chu ke nga yue be, yue ling sa tu nyale chen ze ling jumba ta, Zingpu qinang sung tu jibbe, so cha qidab jibbe, nidong jenga lor, ji tuan cae zhuan xibju xibdun ca ni ta, tuan cae rintang gor ji nige sumju zam xin yu, ji sung bishi. Tuan le lingkui ki pe gyo la zi xin dianbe, gyu ruo chi sung guo, nimu gong du gi, so bi la zi kuang tu qibu ma zi, din si la zi geng zin bar kyu yu bishi. Din si ti bi dun gui chi wo, mi do zong ta nang zong, bo zong so gi gya. Ngaji su, sa tu nyale peke donwe tablam cui xip cheba ma se, rim xim, kenden xin zho tuyne kong pe donwe le cer kiwa che ne, mang cho ki yung bo parwe tablam sarwa si, do yu bishi.
3: Tu yun nin chun gen rin, zhen dur za cha bu cheba gu, loge zon nir chebe, sin chu pong be gang zi bo le din xu zhen dur gop sung ba, jin da dun be ce xin nin, juk di xin. Yu xu ru ka la, ta ri zhen dur ki, ang tang bo toba ta, ang ni ba ta, sun bo toba ken ni, ka so sor, ne ba la ru ka ta, nuk chu ru ka zhi. Tsong wun yu xu ru ka ki ru min dan zi ni me, ta ri ki zhen dur nang, ang tang bo len tu ba ha jang ka bu chung. Qi lo che ji, ta ri ki zhen dur nang tun be ma ding wei qiar, chok dung ya bu che di. Tui zang lar yang zhen dur gop xi bie nang xu gyun yin xie sung zhi. Tin di zhen dur nang, rang jung ki se gui chong kir ka ta, xin qin ta chong kir ka ji. Ti xin, ne ba la ji, jong qin nang ki ru ka ju gu xu yu zhi. Jin de chu bie ce ni xu ni ne zhen dur guo cu xing. Zhen dur di, zhe ta de pu gyun ne, zhe nu bie ri ta, ri ne nyam zhi. Mi ri tun zhi jie la gui di dong wei, di pu ke qin xik

0: nga nga xie xio ma na nung yong duke, nye kena lu shuo tien jo, bai zhe chan chi guo ge gen lu su su ma xie, tong du, di gang lu hong zhe chang da, huang zhe chang, lan zhe chang yong min, nye gen lu hua su yu zhe, din zhe wu ne yong su ma xie yung a zhe,
1: nye ta ga su yu bi, tu lu jia nang ma xie,
0: lis, su xie da.
2: De. Karchiyu, tu yeme ba. Yuju shimzi yibe. Deoda. Chushdele.
3: Shage wune nga lesebe.
2: Nga suyu kandu shebi. Ine rangi chobudige glega pus gogo keba. Tanda lega seba gale dosudu.
3: Nye di kuna xebi, nye pi zhudgi nimdo leg zhana nga zhu yi. Nga zhugo zhana, zhu me.
2: Nye xo pke lin xo yong duwe. Zhang de biyo na, nye tanda ra rang jibu sipe xo. Zhang ge seb xingru, kisi kiran zu lakshi xin biyo na, nga sten leg zha cao zhi. Nye gila ge rang leg di xedu, kasi ka tepda. Qin ma qin rang ge sam yao xedu.
3: Nga sam ke daya me.
2: Lagi chukor si na rang chobo robu chetung marita. Rang leg rabe ji la, si na rang chobo robu chetung do khabri. Rang ga yao che na, mi shindaga dadang sarv singgiru. Rang chobo so leg raya kukab yunguri. Kisi rang ga tari kukab dilo yudung che ni, mutu yu kunsta khyam che debi yi na, rang mes de da su kyun yu marri.
3: Jis, di gol che mogo.
2: Rang tangde sawa dintre geje nimu duwe. Nihong mi tsangme rang shenpa khasui lo dendu. Tengi rang le pung sang yue nye xing yue, mi xin da ge zin jo tong du yue zhe. Yine le kari yine chung san ne xe uru ba. Nye ge la ge rang ge che tu gen le che buda. Rang ge le ge yao che tu be yi qi yue. Rang ge mi bu duen bi yine rang ge bun zho cui le ge yao che tu zhe.
3: Shang ge la ro bu che harin ba. Ro bu che bu di zhe xie jie. Xue da. Mi yu kariyue.
2: Ma mi yu kariyue ba. Ma nying duop chir da. Rang ge nyong zhu nyong si lang jie, ma zo sun ma sun zhi ba. Rang ge le ga yao jie qin, mi yao xian zi sheng bi. Xue da, ken zhe xi zi yu. Rang ye ni le ga zhu ga men zhu ga.
3: Yu ga, ka da rang ge ga guo deng me de, nye qin zhao.
2: Da lega zhuo zhuo yu zhe ba. Tu luo sa bi xin yu ga yu.
3: Wo. Ge su song wei yu. Zhang wei dou guai bu dou.
4: Oh ya, da ji su ge mo.
5: Qian yong a, na wo mi xi han ne bi zhuo ge men xin an zu te de zuo ran ge men xi ge. Zuo ran.
6: Le ga wo yu.
3: Oh, ji su ji su.
2: Jia. Kukab chunang ansu tige le lega thayro chi la.
3: Tengwe pa yunne yung du, nye kira zo xebi bo. Nga saya yubi shugo kira su tokba xe ma shi. Ngu ka zui chunne, nara su nyamdo rida. Guanda nyamdo khala sato.
5: Jol nyamdo kwa.
3: Jol nyamdo kwa.
2: Jol nyamdo kwa.
7: Wei, ran ka saya yung ba.
5: Jol lega nyamdo tango di, nyo rima sun gagari.
3: Zi, hua zi, so shu. Kaya ma shi. Da kira zi tige lo gyu.
7: Wei, kan zhe xie rui.
5: Ha kuo mu zhong.
7: Jiao ni duo bi da ni me duo qing song a.
0: Ni duo wang le.
2: Ji jiu gong le.
0: Kam sa,
2: kam sa. E di
0: nie xin gu yu. Bai zhi xiang zhe ba. Ge zha xi zha yao ma bi.
3: Nga ge zha di zhe yao bi.
2: Wei ya, ti li ne guo su jie, le ge sa bi yao jie xiao de, ran ge ji jiu gong le ge ku ge nan ba tuo qian na xu.
0: Kese togo nye ne xie yinda, nye rana kukat du chen du yu. Raga bie zun xia urta, cui te du zui yu dawa sumi, yang mo zhono zhu gyuri. Xie su yin.
3: Lo di pchi, nye ki nye ki lo pa pchum mo yu.
2: Wei ya, le yao jie qi la, qi jie gong la, nga le yao yu nye zhu yinda.
0: Nye mo ski yo, rana dao zi de gu wa, le shu qie bie zhu lu nye gu ri. Yang du yi, zhuo, zhuo da.

0: ngangam trash bilungki
1: kono yakshiri ma kono butu bezun sikri yomuzo ran ko jang nga guda ran ne chi de na ma ti wa ngam tra sa du
2: bong jin zhen
1: oh yue yue
2: ya xiu

0: nga chu galu da
1: zan lo yu nga da ga yu mo
2: ya chen chang ma la
0: jiao si sui sa da lo zhu
3: da ji xia ji xia ge tu da ya
1: ni gu dou sun ge
2: 알아 양유해
1: 예
2: 재진이 쓰다

0: kalaya khachukwe.
1: Liang di nzhe jile, kalaya kwa kheche. Sanyi nye yongku.
0: Sanyi yongku ye. Che na nga nindar si nga diyo me to.
1: Rang liang a kyu, nga... Nga yin liang a zhog zhubo. Guanda nye kala suwa yongku.
0: Guanda kala sebe gao lo chawa ca yore. Rang yin bie shubo zha.
1: Tari nye liang kante che son.
0: Gaam kya tam jio yin.
1: Che na nga cha kha tre ga.
0: Rang gale susu.
1: Gale kong mingdu. Kanda rang bala ge mutu naro che na, nga khar che wo chune nang da mingdu.
2: Yo.
1: Ola.
2: Oh.
1: Nga kiran charo nang da shua yu. Kiran sida, di zi sang mo kwa xia.
2: Yo, di kwa chwa chigi.
1: Di yu kwa xia. Kiran di sida. Tundu di qie.
2: Rang jia la kene xiong.
1: Di ngen mo yang ma la ge xia nam shi.
2: Tang de bu du, yang tu gu, xi wu da fu mo. Ren ma re.
1: Xu san, tou ma di ni du, ngen ba be, guo le ge lu bie xia.
2: A le.
1: Tang de nga zhe bu shi.
2: Rang ge su re si le ba.
1: Ngen mo yang ma la.
2: Mo yang ma la, ya hu le, ya hu le. Ye da xie wo a.
1: A le.
2: Yo, ya lu tu gu me du wa.
1: Tis sangmu kwa xia?
0: Mizu, mo yang mo lak jala, chola dan yunga.
2: Kama mo tijak, jiri awa.